Ni yon bagay ka fe mwen tsombe leta. An bagay an tche yo ka fe mwen pet fwa. Se kom sa.